hi akashwani aizol ani daruk le minute ni ani a kan hun mandan tur don lok hilongai thang u nakin daruk le minute nga chan chin thar sap chong apon deli milak chon kan ngai tha anga daruk le minute so ma lal pa chu fakra uti hun kan manga nga hemi hona hian pathian fakna lathlan kan ngai thau don ani daruk le minute som li panga atangin district newsletters kan ngai tha anga daruk le minute som nga panga atangin zaipol harem kan ngai tha don ani nursery le minute som panga pathian thu sei kan ngai tha anga honron mang tu tur hi Dr. K. M. Vanalpeka, Central KGP Leader, Anidon, Ani. Dar Sari Latan Viet and Sintar Mizo Jungatier, Kunon Pong Tswakang. Dar Sari Lat Minisum Lipanga, Achangin Kirvelna Hunkan, Mang Anga. Daria Tats and Sintar Hindi Tier Delimilak Ton, and Ngai Tadon, Ani. Daria Lat Minisum Lia Patian Faknalak and Ngai Ta Anga. Dar Qua Sab Lak and Ngai Ta Anga. Dar Qua Lat San Viet Nirkling, Tihungan Manganga. Dar Soma Lalpatsu Fakro Tihungan Manganga. Dar Somle Minisum Panga Patian Faknalak and Ngai Ta Anga. Dar Somle Minisum Lipanga. Saplak and I hold on, any. Dar som pakata zairimoi, the hunkan manganga, dar som pakatlets and via. Could not talk the tan, the hunkan manganga, dar som panitle at San via. No punk the hun. Children's program, the hunkan mangdon, any. Dark had let minutes som at zaipol herim can guide her anga, dark had let minutes som. Lee a spotlight program kan ngai tha anga hunut mang tu tur hi John Vanal chuanga ani ang dar nia chanchin thar sab chung a pon deli milak chon kan ngai tha anga dar ni le chan bia chanchin thar mi zo chung a chiar kanon puang chua kang dar ni le mini som thum panga a sa bla kan ngai tha anga dar li a chalai de huang ti hun kan mang anga dar li le chan bia pathian fakna la kan ngai tha anga thlai dar nga chanchin thar hindi chair deli milak chon kan ngai tha anga dar nga le mini som a lai la kan ngai tha anga zanda ruk le chan bia chanchin thar mi zo chung a chiar kanon puang chua kang dar ruk daruk lemini somlia noi sofiam tu kan ngai tha anga dar sari le achan via zai pol haram kan ngai tha anga

tu kha debilal nun hlui ani tuna chuan hlau su ka om pui che ti la kan ngai la ve thunga nga h zar zo liana na ron sadon ani hela hi vi kung te west side zomi hian reverend kelal ming thanga dor pui aizo lami le reverend ar lalvulwaya chaplain sina hospital ami te longai thakatan hela hi ron thanga tin mamoi te lung lei zo tlang ami hian biak digi tau chong ganan vengami le angela lal sang liani chal tlang ami te longai thakatan hela hi ron thang bok ani tuna lau su ka ompui che ti la h azar zo lian an thiam taka sak ilongai thang u

Lao su ka ompui che ti la thiam ta ka ron se tu kha h zar zo liana ani tu na chuan min lo ka ye ngem ti la kan ngai tha anga joseph sai ming thanga sak kan ngai kha don ani he la ron thang tu te hi ma moi te a lung lei zo tlang ami ani a rin hlui dor pui veng thar ai zo le pi felite nu fa tui khwa tlang ami te la ngai thaka ta na ron thanga tin vi kung te a west side zo ami hen reverend ke lal fak zuala chaplain civil hospital ai zo le reverend lalun moi a pat swa mission veng thlang ai zo la mi te la ngai thaka ta na ron thlang boka tin te te i ramhun south ami hianin achian padu tak lal san tluanga tlang nuam veng thara om tan aron than sak pok ani tuna min lau ka eng em ti hla joseph sai ming than thiam taka sak kilongai thang u

Buaipui tham i swati la tiam ta karon sa tu kha arlal biak sang ani tuna chuan in khom pui chiak to ngai lo na ti hla kan ngai tha anga vial nei thangin ron sa anga hela hi vi kung te west side zo ami hianin Reverend Johanna va chuan pui le Reverend Vanal kima khyang te leng pui ami de lawai tha ka tan hela hi ron thlanga tin ma moi te a lung lei zot langa mi hen lal thanmuri sai lo kanan venga mi le tuna puang tu ma chungi tan mi ron than sak boka khawan lom te lul e makash pani aizol min ngai lot saka la than hun te ngai poi mo lai ron than fo china wangin lom thu kanan soi nun kanan soi nun on on ani tuna in khom pui chiak to ngai launa ati la vial nei thangi sakilo ngai thang u

kanun chau bul ti hla ron satu kha Jonathan lian na ani ole chu ti song chu tun chu mata na lalpa chu fakro ti huna pathian fakna la thlan kan ngai thla khau the te chu han lo ni le ta Akashvani Aizol changa puan chua ani he hi Akashvani Aizol ani da rukle mani somli panga ani a tuna chuan district newsletter silongai thla ang u

Vanram moi di lar on rem tu te ka kal si mar veng pasur bial zai pol te an ni tu na chuan inun phur ri tak chu ti la ngai tha anga chan mari pasur bial zai pol ten an ron remang

0: Lani dar sari le amin itsong panga ani a dona chuan pathian tu soi scripture discourse ti hun kan mang anga hun don mang tu tur hi Dr. K. M. Vanal Peka central KGP leader ani anga tu pui tur hi a chelai siam thatu ni ang che ti ani ang tuna ilongai tha ang u
1: voina kan thu pui soi tur chu a chelai siam thatu ti ani dona kanin ngana tur chang isai bung somnga le pariat chang som pakhat le som panhi thu hilongai thlang u tin lalpa chuan ruai ze langchia mun rowa po atitleyang chia iru te po ati chak bokang tin huana tui cho mangle tui na ka ngai lo ang ini to ang ti chuan ilaka lo la chuak tur te chuan mun hlui cheto te chu an rem le anga chuan tam tak lungphuma te chuan i rem cho le ang ti chuan nang chu achilai siam thatu miom na tura kongte siam thatu anti angche achilai siam thatu ni na hi din hun zom takle ngai sanom takani a om zebra chuan israel fa ten pathian thuthung an bo che ta wanga an torna te siam thatha om le the na tura pathian du zonga nung tura ko na ani ber isai hun lai hian israel ho kha sa kwana lama hian alanga pau chuan an la pa ngai via wa in thoi na hlante an la wara chongnge te po an la war khop mai chuti rule ro chuan dikna in ro re lova in pok nek na in ra be na mani masial na ang chi kha an khotlang nu na hian a hluar ni na lang a toy zong in soita ila corruption kha a hluar ve hle ni turani chuwang chuan anom dan chu an sima re thele har sa chom dol te ei tur nei lo pek te hak tur nei lo pek te riana tur nei lo ngai sakte war de dewa ramle khotlanga dikna tun din ani the na na be turin pathian hian akowani chutianga ti huna chuan pathian in ruai na ti chak zelanga an ma ni po achilai siam thatu mi om na tura kongte siam thatu ti an la lo don ani voina hian keini christian te po hi kan ram chung kwale khotlang ko ran thleng po in achilai siam thatu ni tur ko kan ni a chu chu kan sa khomi dan tur dik tak po ani achilai siam thatu ni tur ro chuan inge achilai ti ro kan riat apoimo a chumi se tur chuan chik taka kan zir thin po apoimo me kan rama hian siam that nga hi kan nga le maya toy te te na lang sar zual han soi don ta ila pakhat na chuan politics hi siam that anga ani politics hi ramro rel na a thune na power om na mun mason na na tho na tur sum om na mun ania wangin politics adik lo chuan thune na man sual na mun tu te mo vul waka tu te mo ra be na muna achang thei thin kan ram politics hian thirila mitam tak be don dan atang hi chuan kan politics siam that ngai atam hle ti alang ani na taka chon politics ina tumber chu a hu hova tha takle in ngei tlang taka khosa kho hi ani bera chumi omzia chu politics tra omna huna chuan maso na na sa taka thlenga mi mal ni lovin mi pui nol puin chu maso na chu an chang ho thrin kan ramai ro chuan mi tam berin politics an khel chan chu ram siam thanna lam ai ma in ei mu nan thune na chan nan ti vel ani tlang puya mi then khat phei chon politics hi chobela kan mang ani berte hian a hriatani heng hian corruption ati hluara mi tlem te chawin politics hi an hlok pui thin politics digle tha hi kan ramina ama mo em em ani apanina chuan sa khonun dal tiel tiel hi kan ngei ve nangai tun lai christian nuna chona lian ber pakhat chu sa khuana ngei nem na thli lo tle me khini sa khuana tharau lam thil rim rim ngai san lo na nok tin ale atel lo wat le the in ngai na hi alian so tran so kho mai sa khuani nam anga min phur khom tu chak tak tharau lam nuna min ti chang lian tu ne wangin sa khuani hi ngai nep ngot chi ani lo sa khuana dikhi kan ngai nep kan ngai nep zel ani nga chuan kan nam hian mabak eng tak ani haulawang pathum na chung kwa hi siam that angai ne tun lai kan rama hlur chho em em ta chu chung ko ke chia broken family kan tiang hi ni a chung ko ke dar le chung ko in hir ngo hi kan tam chho ta le ni te poina lang he hian ang hung chu

la nga hian sual na sang sang heng ru hlo ngai na te mi pat me chiat man kholo na te ruk ruk le tual tha na te hi ati hlor zel ani ram nuam khotlang nuam nei tur chuan chung ko tha kan ne ngai tin chung ko hi dam lova chung ko nun hi anom lo chuan thil danga ma son via win lo tling via win in thin ma ila nun hi alo nuam tak tak thei chuang lo chuwang chuan chung ko ke dar zel tur hi kan ve na chung ko tha din thar zel tura tan kan lak hi apoi mo hle ani palina chuan au ho nun se zel hi kan ngei ven angai tun lai khovel chu manin da poimo na khovel manin ngai poimo na khovel tin an soi thina he he di khop mai sem sem dam dam e bil thi thi ti te hian omzia ane meu talo mani lo na turani phot chuan midang te chon lo tur de ma se poisak lo na alian so ta hle mai mizo nam nun chu a hu hova nung thiam wantlang in heti zo khen an ti chu kan mi mal ngai dan ani lo deu po a tha lom ti thei zel thin kha kan ni a ma se chu chu zoi zoi na botel tel ni na lang ani na taka chuan tu po mai hi midang te awangom midang te awanga tun hu na thleng kan ni ti kan riata midang ngai poimo na kan nei thar atul em em ani helam hi soi tur tam tak chu lo oma ma se du tok phot ta ila kan thu pui kha achhelai siam thatu ti ani kha achhelai ringot nilawin achhelai siam that dan lam te po kan soi tel apoimo ome soi tur tam ta kom ma sela achhelai siam than na kunga poimo kati kanin nga na tur thil panni han soi kan du a ama sa zo ka chuan achhelai siam thatur chuan ve photangai ti hine kan khotlanga thil diklo omani ti hreng chunga ve chuang lo kan tamlu tukhi among an thak ve lo chuan achhelai siam thangai lowang Paul chuan Galatia mi te kha an vei mai mai khopa kanau te u Krista chunang mania siam puitlina om ma lo chuan nau vein ka vei le chouhi ati hiala nau ve ve om zia chu vei ngut ngut thil dang zong ai ril rupe ril sorbing ti na ani theyang a veilai takhi kan bultan na ani turani Jerusalem kulche tu Nehemia na thiet po khan a vei na sa hle maya engtin nge ti kha chung thu chu ka hriat chuan ka thu chota ka trapa nenge moza chu lunga in ka oma tin cho ka ngeya van pathian ma ka tong taya atieni kha Nehemiah hian azong zonga kan ve thar apoimo ta ni chutiang taka mut mo nar mu a kan nei nga chuan kong om zel mai zel Nehemiah po sal mai ni ma se Jerusalem kul chia ave ngut ngut na chuan pathian ne na akun tam tira kul chia siam thaturin pathian in kong a hun sak zel ani kha adot le a chuan pathian thu a in nga na fel tak theological foundation kan nei hi poimo khop mai achhelai siam thatu ni tur chuan pathian thu in nga na fel tak kan nei hi atul ani achan chu achhelai hi han siam that don tak tak chuan do dal tu anom thina Nehemia hova Jerusalem kul chian siam that po khan do dal tu tam tak anom ani kha pathian thu in nga na mu mal kan nei lo chuan har sat na kan to hle ka piang in kan be dong zel mai ang ti la om chu te anga pathian thu kan in nga na ta na poi mo em em achhelai siam that na tur ta na poi mo uar ta ka voina kan soi du chu lalpa tri hine lalpa tri hi christian te nu na chuan kan in nga na tur poi mo ber pa khat ani chu ti rual ero chuan tun lai kan ram a boi puyom em em ne lang chu lalpa tri lo pathian poisalo pathian la serious lo ring tu kan tam lu tuk ne lang hine lalpa tri na tel lo chuan achhelai siam thatu tak tak kan ni thei ngai lo wang ani le engwang e pathian tri hi poimo ti ta ila mo sian a soidan chuan pathian tri na hian thil thalo kan ti na tura min veng ti ani exodus bung somni chang somni a khan ti hian kan mu a in mit mu a tri bai oma a om na hi in sual lo na tura ni e ti in mo sian pathian tri poimo na israel fa te a sil fi ani chutianga tri na chu hlo na chu lau na tha kong de ka min ruai tu turani athu shimin pathian tri na hi achhelam ringot ani lova pathian mangai na le pathian tri ti hi thilin kol kal angangai te po hi adik lova thil kal kop tat zo kani ani na taka chon pathian kan zom na bulpui taka hian pathian tri na om

0: samza somthum chang thuma chuan lalpa nangin kholona te chin che chuan o lalpa tunge dingangle nima sele in hne na ngai damna umani ti kan mu a chumui zo chia kan mu chun zo ma chu ti a yom the nan ti ani pathian hen kan sual min ngai dam sima piang ten hen angai damna thu ape achan chu ama kan ti the nan ti a ama chu om the nan ti ani thuthlung hwe lalpa tri kha thuthlung thara pathian mangaina in alua lanta nga ngai te po hi adik tok lo thuthlung thara po pathian tri poimo na hilangai renga kohran ma sa po kha lalpa tri dekin tharau thiang him thlamuanin an oma anlo pungta deuh deuh zelani kha chuwang chuan christian te ti nge ngei tur chu lalpa tri hine keni po hian nehemi ang khan a chelai siam sathi vei tharila chuti rual chuan lalpa tri na hian kan nun peng tin reng hi min khal thar le sela ni tin darkar tina thutlu na kan siam na reng renga lalpa tri na hian min control thar le sela chuti huna chuan isai le khabu kan huang hian a chelai siam thatu mi om na tura kong te siam thatu ti din hun hi kan lo thei don alo ni lalpan kan za tan mal som ro se amen
1: kan ngai thak tak a chelai siam thatu niang che ti tu pui manga hun ron mang tu kha reverend doctor km vanalpeka Central KGB leader, ani a Akashvani Aizo la janga puanchwa ani.
2: Tidam thelo shikpai turin hanhelsu vanduai wang ain du khanswal wanga HIV AIDS kai antamzok ruilola film khurla HIV chu ama in omtiro shingnun zinkonga positive la HIV AIDS laka low negative ang cheti hi Sinot Social Front so mitse ni e
1: hey hi Akashvani Aizol ani puantu chul pui mokan han puang lok ange government body Mizoram State Health Care Society thurel angle state election commission in le kha ami pui shatir phalnamin pekang in Mizoram universal health care scheme max 2.0 noya mipui nol pui general beneficiary te manchoya injalu hun april ni sompanga sangni somni paruk thlengkal pui turalo panto chu me ni sompanga sangni somni paruk thlengpo se ania hemi hun chung hian mi pui te general beneficiaries a inziakludwek turin kanin ngenin kanin shiatirani inzialu hun po se ni awangin grace period ero hon ani to don lo ani Akashvani Aizo latanga puan chho ane

olal pa lom thu kan shil che lom thu soina la kan ngai thak tak kha joy zaire moy sak ani khuang te le lamin kan fak zel don ti in kan hun chhun zamang on an si zo than moy zai kan ngai thave le thungang min ngai thla tu zong zong te in tan ani good morning in rj bezi lo lu chia e ka khwa har ta lo dikha chuan a chuan sms a oma kan chia ranga chibai pathian ni duty nuam le mengmoi te nang po o kan ngai thla le tur hi tan o ve nuam ta kai man thei nan of if first segment a pathian langei meya segment iron hong chat mai chu avalom o mem ngai thla ka nuam mengun takin kan lo ngai thla wang wang che voin duty nuam le pa ku nga oh nakan ngai thla le turi itan o bul kalo tran pui che o lom thu soina la in bul kan trana lom fo hearing tu te omdan turani next pazual te atenu pa zo nuam beram pumual te tan nang le duty pui te tan po o good boy in aron ti bok ane

tawani tru ke ni singfa te hian min mangai na le min enkol na hi aro puin a hne na lom thu soi mailo chuti tur kan nei lo wani wanangel thiang lim sak ve theilo lamoi khongai namak lamoi ber chuti in kan hun chon jamang oh si ram sang pui zai in ngai thabele thungte ang

kan man mo china lo thleng hal se kan ti china ni ma se lal parem ruat atlai ngai lova kan ta na thalo turin eng ma ro min rel sak ngai lo ni ti hi pom tlatila setlatila a kan ta na thalo turin arwat lo ni ti anua kan sa chuak china ni tero ahun taka lalpan ara min mu tir chin ani nili aliam ta nen si zo than moi sak ani emau dai re si rem sang pui

0: Hei Akash Vani Aizol FM zo oiza point pasari tanga puan chua ani tuna chuan pathian thu soi kan ngai tha anga puitlin lam ipanang uti thupui manga Reverend Zo Sang Lian a call ni mission veng pathian thu soi ilo ngai tha u
1: voina hian Hebrai bungruk chang khatu chuti chuan Krista thubul khil tolawin puitlin lam ipanang u ti mangin puitlin lam mi panang u ti thu pui kan soidona apoi mo le mai philippi mi te nena polan kan thlen sina tang khan mai son se lang u ati te nen po ai nang ve wo me ama sain he thu pui poi mo na lam hian soi ma sa tai la ma son le puitlin lam pan hi apoi mo khop mai a min ma son lova puitlin lam apan lo chuan rual ban lo piang sual niin mipa ngai lo an chang mai thin mizo christian te hian pian hi kan du tok viu ni na langa mason tu le puitlin lam pan turin thara wa pian cho poimo in a tul tak zet mase nu le pa ten piang ringot tur min hring lo wang tho hian pathian po hian piang ringot turin min chan dam lo ti hi riat rang tur ani ka piang thar to a chan dam ka ni to van ram chu ka kai tho tho wang tite hi mitam tak ngai dan ani fo mai mizo christian ta jing a hian christian puitlin lampan lo tharau lama rual ban lo le piang sual pian du tok ti sakazara lim ringot lungkham christian engzat tak omang mo chu ko piang pung tak po ni se puitlin lam an pan lova kum tam ve nu a po chafai nga ka thutlar dul mai an ni chuan tlak ran mai lo chuma bak om lowang hebrai mi te po hi chu tiang deu chu an ni aniang hebrai le kha thon jiak tu hian a hun thu ngai to zong in zir tir tu ni to hial o min ni na a pathian thu bul ber a o bi te chu zir tir in ngai le ta a charum ni lova nu te langai mi ang in lo ni ta khi atia sobar puk pu rual to si nu te tu ye chom langai tlat rual ban lo ang in li e atina ani be ro me chuwang chuan chuti chuan krista thubul khil to lovin puitlin lami panang u ti ina fuita ani kanram christian te pa tan po hian puitlin lami panang u ti hi thupui poi mo tak ani ve nge yang puitling lo zia han soi ma sata ila kan soi ta kan khan puitling lo zia hebrai zia tu in soi chu a o b zir tir nga reng mai ti le nu te tu ye chom nga reng mai ti te hi ania tu lai tong a chuan a for apple ti bak son le thei lo ti te in soi tai la kan tha thiam jok ma o me ka fa pa kum som mi hian adang ka zir pe lo a for apple ti le baba bek sip ti hi anuam ber mai ti in tu pui em eng reng mai ta se amang an thang utang ani lo le paul hanson se a har e mai ti in zir lai thara zir pe lovin paul niam lam an lo zir thiam to hi la tui pui in zir nan tlut lut mai se la ti lui na nen kan nor na savio mai thai ani ring tu zinga chutiang mi chu kan tam viau mai nge mo ti hingai

thay takani. Anuam le ol sam Maso natura kong harsadeu lamapen pe lo. Atangkai tur aya ngay thak nuam le zom nuam. Malampan aya limpui pa ngay chamri nuam titlat. Kan nive mayang tiwa laom em. Adang le chu. Charum nilova. Dute tui langay tihi ania. Kan saita ka nga. Bar ngay lo, thiel ngay lo. Dutlat ring tu. Ti natepo ni thayanga. Sak na le maso na tur aya atui le nuam le olsam du ring tu ti na po ani theyang chuba ka chuan ti sak ngereng mai ti na po aniang ti sak tho sak awanga lom viau ringot tho sak zara ati thei ve to tu ti pe si lo ring tu hi apui thling thei ngai don lo ani pathian min tho sak ro pui te chumia zara nun kan nei te le chandam kan ni te tui puya chuta cham tlat chuan pui tin lam apan thei thin lova heng thu te hi poimo lo ti na ni lovin mar cha tengi la thon thu ang maya abula tan nga tan le angai fo chuan pui tin a har dona in satuin alung phum a phum nam reng mai chuan emo aban na phun that reng mai chuan in na sa pui tling thei don lo ang hi ani ome Puitling zialam han thir leila pian du tok mai lo pian chan ti lo tling tura malam pana ke pen hi puitling se poi mo tak ani chandam ni du tok mai lo chandam ani chan ti lo tling tura thanem ngai zui hi puitling zia ania chetiam zelin har du tok mai lo ti har ani chan ngai tua har te ti tur ngai ven hi ring tu puitling zia ani ipiang thar turani ti tong kam hi lali suan voi khachia amang ni na langa chu po chu mi pui ma soi ni lovin zana ne na local nikodema ne na asoi kha ania kan soi tong khan pian thar hi apoimo lo ti na lam ni lo sela lali suwa som na le thupek tong kam tam bere ro chu mizuiro u hi ani fo mai lali so zui tur piang thar le ko kan ni hi sia reng tur ania chu chu puitling zia le puitlin na kong ani pola chuan thil tha tia tan khrista i su chuan siam omin ama ku chuak kan ni sia chu thil tha ti chu kan om na turin pathianin abuat sai lo kani alo tia fa patlan bo kha ain siat chua kha damna alani mai lova a siat ti hlotling tura pa hnen pana ril tram le tlau chau chunga akal angai ani har hi puitlin na ani mai lova chan nei har kan ni ti ria a kan har chan ria a ti hlotlin angai nulathiang hlim som te kha har chuan har vek mai in pe tura ti har ania har vek ma se ain pe lo te chuan loi cho an kil chuang lo thlatani in pe hi puitling zia ani bok le kan thu puitlang kom na chuan atoi jong in han soidon ta ila puitling lo zia kan soi te khi kal sanin puitling zia kan soi tak te hi nei tu mang u han ti mai thei ani ome puitlin lambi panang u ti ani awangin puitlin na hi thil lo theng mai chi ani lova don mai tur la an hek lo pan ngai be ngai tho chua ngai ani hi thria dreng tur ani pola chuan ahun top lama kum tam tak chan chin tha sila ava ava chu chan chin tha wa ngan na sa taka tur nuwa po mu to reng in ti kanilova fam kim to reng in ti po kan hek lo Krista mi man chan chu kaman thei da lo mo ti na u min ka zo ka ni u na u te u mana kai ngai lo ama ero chu he thil pakhat hi ka ti thrin nung lama thil om te chu thei ngila malama thil om te chu banin Krista i so apathian chung lam ko chan lo man muturin tiam chin lam chu kapan tra tra lani chuti chuan puitling a piang chutiang ril ru puin yomang u atia Puitling a piang chu

Nangpo unaw ipurit achokang che betsi koir te rem ani laliswa nena chau kan purit chok na kan dam na chol na fam kim chu a omane pero ro pui na lal thut pha ma ti la luang mual pastor bial zai pol terem hinga thabele thungang o

lu ber chu Krista ani PC lalim pui sak ani a Daniel rin moy zai ngai thavele thungong o pathian nai hi acha ani tila sakhinga in ngai thau teang

itakani si kan ngai thak tak kha Daniel ren moya sak ani betsila rem tuang in iwang lai hian te la asakhianin kan hun inchun zomte ang

naita che kan ngai thak ta kha Daniel rin voya sak ani lungai ni le lom lai ni ya hian lali suan min ngai sak te kashia Evelyn lam sang sak ngai thawang oh

lai nat na kan ngai thak ta kha betsila rem tuang isak ani tun tung ngirtling huna ta na kan lan hnung dar tora lo ni le tareng mai kan lan hnung dar tora tan chuan Evelyn lorem sang in lalpa nga ro te la sakhian kan hun kan ti topang he lai ka du em em ma min nga thla tu zong song ten thin lung le ti tak zet tat in lo ngai thlakatan in tan kala ne in RJM 1 pui ho in kan hun chun zom ve le thungang o oh.

0: puichina chu mai baka tunlaya kan war tak mm phone ma le computer ma chut reng chinna screen timing kan ti hi keini tan chuan thil harsa le thil ti ngai vak lo ani awangin keini tan chuan fiam le pon lama chhianti ne na nin leya sports item te ma ni in peka in fiam na cha in kan in fiam chin ani maya chung chu kan han ngei twa le thianin kai ma ni taksatan le kan ril rutan pohan alo shi sel mm in kashia a chu chu tunai no pangina an disadvantage lian tak an mani ta na thil chhalo tak ni alang pakhat chu ani ve the hiala social media in amin influence na muna hianin no pang te po a ngong lo theilawa tiang bokin no pang te te a lo la chang lian turina nileng san khwa screen time tam lutuk phone le computer ma achu nem lutuk te anlo pung chau ta zela anthil sha te atamin anthil thiam te po atha atama sap chong kan ti te po anthiam hlei hlei zok ni in alanga ama ero chu he hianin kan rama khong chalo anei vele thunga chu chu mana kan chhat ngai mm ni lo tun la ya chan no panga po autism hi atam mm a an du wang le an ma ni chhat lo wang ni lovin miwan dwai bik le te tele adu wang ring avei lo te po an om ngei ome amma ero chu heng hianin a ngong tel ve em em meya no pangri ru su khlek le an thil thir dan te social media le an phone khoi na sat lu tu khianin a ngong lo thei lo ti hi ka ngai to a chhalo ka ti em em a khoi lo tap emo mu ti lo tap chu a thei lawang amma ero chu nu le pa ten an u ten emo an ji ti tu te thlengina kan en puya kan mu fia pui anga in ka sia a chu chu ka ve ve em em a no pang an chan len na konga he hianin ngong thui tak anei theya nam tan pon apui theina om chinani mizo chong pa ngai tuang tlam taknyal po chong theilo kho pa sap chong thiam jok no pang pun na a hianin a he social media kan ti le phone khoina satlu tuk te hi a ngong tu lian tak ani awangin no pang te po an phone khoi hun te an mut hun te an thil ei chenin nu le pa te le gt2 te an u te hian kan enfia pui hle a chuin ke sia chutiang ani chuanin he buaina tun naya lo luar ta mm hi kan ching fel thenge in karing kalome
1: du du soi hun ron mang tu kha lerin tuangi aizolami ani tuna chuan chian dun ti ti kan ngai tha anga du than na dik thang thei tura fa te buat sai ti thu pui mangin lal nei ki mi le h lalzik pui chon pui venga mi ten hunaron mang do na ni ilo ngai tha ang u
2: le hey kan thu pui hi du than na dik thang thei tura fa te buat sai ti ani a thu pui tha tak le injir tir mol mol ngai ani hle maya ngai tha tu ten in lok pui nge kan be sei ani amma saberin du than na dik nei tur chuan kan fa te hi an ni na an chian anga yanga enge an du a enge an mamo ti thia thrang thia ma injir an ngai na te tun lai khovel thrang ze la ka du than na hian eng tin nge ka thil ti tum ma chon minjir ti do na eng hinge ti ila tha ang ti te apoimo do na chung te chu thiam ang to kin kan soi do nim myang thian nu
3: mia sei dun ang myang o kan soi veng o ni e hi kan thu pui hi tun la ya chuan in zir tir ngai tak mai ani to mo kan fa te tu na thlai ni mek te hi an no pan lai en mu le sia te kan zir tir thin dan le tu na kho vel thiam na a zuan zuang kara chuan alo be tham ta le me te ro nu le pa fing de te chu social media kan ti a khoi dan po amik amak kan siat lo khol thuak nei tia kan lo sei cham chi thin kha khovel chang kan nei in intina ron thlen ta sia nu le pa fing deu chu an in zir chap chuk chuk maya nu le pa fing gan tia khan mo a fing lo le zir sang lo zo ke ni ang te po in a tul na in min nang thunga ng niang
2: chia dik chia
3: a bo lo tok chuan fon man te po kan in zir te zel chuan ya nakin zel a hun in enge ron her chua pui don kan shelowa chung huna chuan kan fa ten in po tok se ma chon dan len thil mu le siat a changa do than na dik tak an siam thia mi la poi mo em em do na i nam fing te nam pui te na an fa te du than na an zom te po ang po hian kan kal te po langai do na ni chu wangin i chu ti chuan ti ro hetia ti tur hi ti phong phong lovin chu tia ti ai ma chuan tun

0: in chung in hanat lak chu chung ko che chol hi an ni vele plat loi chin si sin namak lu to ka sin
1: ni e
0: oi ingai to chuak tha ini soi tha e ma nu hun chewa par kan chwa ve chin ti hian siat lo chuan mo be don nei ne he thwai dona be don nei lo om e me ma in rin tok nan lo manang ti hi lo om ani
1: chu cha
0: han ngai to tai la mo pumorar ji desai kha kum samriat pa khatani in india ram prime minister palina nya purojiv gandhi ro chu kum samlumi le kanin prime minister ani thunga
1: ni an kum po in thlau veng veng khop mai de ro ma se an ma zo na gan anti tu thatakin an len ve ve tlat
0: nya
1: khazwan atokani mai lo
0: pakhatin
1: patle lo patiam
0: na sang takani anga pakhatin experience tam tak po ani ve thunga nga an hun lai zir zel khan ramin ama mo dan ang chia le mo an thiam na lama ramin ma son te dan tur ang chia zelin an ma ni hun taka ro rel nan chilani kha pulal than ho la po kum somli pani mi ni in cm nia pu do ma ve thung chu mo kum som thum panga nga kin kum som sari pali mi ni nuwa plantin an ni vele ta a a hun te pathian in min da na ang hun te te
1: ma ni hun te te hi lo in her chuak ve zel lo
0: kan pathian thu poina ti kha ti ro
1: ni
0: e phun huna oma poi huna om te ti kha chitiang zel chon i do the na hi an ne ngai ti hi kan zir a tir chwa hi apoi mo em em ni
1: o ni e lotlin hun te hi ma ni du hun huna thil nei ngot the anilowa du thang thiam ta che inti ngot the po anilowa engin nge an du than na kha siama engin nge pe ti zoki an ngai to angai kati a do the na chung chang i soi ta ka chuan mo then kha chu kum som ni pani an ni in sarkar na te an chela kum som thum an ni in thi na in aman le mai si a then khat chu kum som thum an ni in zirna an jowa kum som ruk an ni thleng an na an chel chuan thunga then khat te chu kum som panga kum som nga panga an ni in an e zon na bul an tran ve chawa kum za chuang thleng an dam thunga chu wangin hlo tlin na alan mai lo hian nual nual mai lova mani hun theva par chua midang te ta namal som na kan ni ve hun tur atan in buat sei na lam pan zel hi a tha ka ti a tu na kan thil ton kan din mun ton mek theu hi hun om tir ata kan ton tur chi a ruat lok zel ani ti hi kan thiat atulin ka sia kan ta tur ni lo chu aliam don tho thowa an tan ruat ani ero chuan eng ang pon tlan san ma se an hne na alet le tho tho do na be se na nen in rin tok na nen midang ti ta na poi sei lo le hoi hom takanun an mana do thei na an nei hi kan fa ti ta na thatur ani in ka sia a
0: e ni takke ti ro kan fa te mai ni lo kan thang thang pum pui mai in ring tok na nei se kan ti na lama kan thut pui ting kan peng chela lom
1: alo no am ve tin sia
0: o
1: kan lo tang thei sia ti ro
0: ni e a thala ma nga yang o en te tian nu kan sa hi a tha in a poi mo e ma ama ro chu tun lai thil tak tak hi pe he lo waru langas kan sa hi ngai ta in ka sia tun lai chang tak in frang mo chung ril tak na lam le du than na kan sia mi na min ngong dan chu kan sei to bia mo ma se tun lai social media le kan mit mu theya thil om te kan fa te hi chak lo bi ling lo bi ka in sian nei pen sa em em ma du than na siam swali mon in ti mai big po a lo om ka tia midang te na tin te khin phei hi chu in khap the ni big lo ma se he hi chu ti follow ti lo sa ma tha in ka sia a chan chu mo kan pasal ti han min pui ten men min te khin fo ta se kan du ya don lo wa chu wang chuan en ton tu cha kan chap chuan
1: sa te kan zil na ko nga po hian
0: o
1: midang vakhai khin hi
0: o
1: a wa thla lo om thei ang reng via wa ma se han ti zau te hi a lo ol box ya
0: tu ma in social media ti han mo at chap lai mo

Iluber katan ti lak ngai thak tak rem tu kha nord wan lai phai pa sur bial zai polania tu na chuan mintir chuak si ya ti la territorial song sers rem kan ngai thlang a himinu hian minla shwai ngei don ti la nord wan lai phai pa sur bial zai pol rem kan ngai thazui donia mintir chuak si ya territorial song sers

Ei ni som pathian ni kan hun vai ni na chu kan lo mang tan ta a hun nun pui tu chau hilal moi zuali ka ni a control room engineer duty lal chan zo ala ni zanin tla ya hian in hun kan man dan tur te chu hetiang te hi niang darli le a chan ve atanga dar nga a hian in hindi tonga pathian fakna hla kan ngai tha anga dar nga tonga nga le chan ve a hian in western music devotional kha kan ngai thale nga nga le chan ve tanga dar ruka hian in zaya fakin ti hun kan manga nga da ruk atanga ruk lemi somni panga hian sapla devotional kha kan ngai thadon ani da ruk lemi da ruk le chan ve tang hian in chanchin thar primary channel atanga lak chho mi zo tonga chiar kan ngai thanga da ruk lemi somli tanga dar sarin ka ra hian hindi devotional la ti kan ngai thadon ni dar sari tanga sari le chan ve hian in zaipol harem mi zo devotional choral song se kan ngai thanga sari le chan ve tanga dar riatin ka ra hian in sapla devotional kha kan ngai thadon ni dariat le min hi tanga dar yat le chan ve a hian in mi zo devotional la ti kan ngai thanga riat le chan ve tanga dar ko hian RJS Choice Western Music Devotional hun kan mang le anga dar ko le mit ni tang dar ko le achan ve in kara hian in hindi devotional la te kan ngai thale don ani kwale chan ve tang dar so ma hian in RJS Choice Mizo Devotional la te kan ngai thanga dar so ma tanga som le achan ve kan hun hunung ber hi sapla western music country kan ngai thadon ani mia zanin tlai hianin min lo ngai thatu zong zong te hun limom tak mang theu turin du sakna ka hlan chewa abula tanga to phlinga hun min lo man pui theu turin ka som bok cheu ni.

pasari ngai thato zong zong te in zawain ji bai vek ule in RJ pui te ikani a tuna hian tlaidar ngale achan ve ania zai fakin huna pathian fakna hla moi tak tak kan ngai thaho dona dar kar chan ve chung hun kan mang hawanga hun hlim om tak kan mang dona zai thiam kan ngai nat em em tun laia an zai zoram dung le wang lo ne em em tu te zai te kan ngai thaho dona hlim takin hun mang torin lau in ring vek ula tlang sang sang ami kan program ngai thla chin fel tak tak ho zong zong te kha karon som vek chewani ti chuanin o kan zai fakin huna hian ahma saberin jonathan lian na zai kan ngai thla ho dona ani hian kapon lam lan dan ti hlamoi tak mai a ron sadona he la hi in zawai in karon thlan sak don chewa ani hi zai rong bol na mai pe alama thu lama rong bol na te theng po a rong bol na konga kal na sa mi chuan om tak mai ani a ama lo ngai sang tu ama lo ngai na to mi enge mo za thin om karinga in tan he la hi kahlanani kapon lam lan dan ti hla tu nai lo ngai thang

Betsy Lerin sang in tiam tak maya min mangai si a. Ti la sak moi tak mai kan ngai tha a. Tuna chuan in o zai tiam vo in thenga. Chalai te le kum upazok le kum nau panglam te puina a zai kan ngai nat em em reng. Joseph zai ming thanga zai kan ngai tha ho dona. Min ti dam le ro ti la moi tak maya ron sa dona ni kan program ngai tha tu te hun sang sanga mi te kha o kong ril ru ani mo taksa tharawa te po damna mamo na chen kan nei ve kang chu chu wang chan a in tan he la hi karon hlan le dona ni min ti dam le ro ti in kan zai fakin hun chun zomang

min ti dam le ro ti la kan ngai thak ta kha joseph zai ming thanga sakani a lamoi deu deu ngai thak tur kan ne ya ti chuan in sms chhar tur kan nei bo ka o in message lama kan kal pho tanga meng moi te hian rj pui te chi bai duty nuam le aron ti ya ka valom em meng moi te nang po hun nuam tak mang turin du sakna ka hlan che o chuan in omega sang te hian in pui te idam tha em maron tia e o ole hei dam takin ka duty e o nang po idam nge ka ringa dam takin hlim takin huni lo mang don nya zan in shisel na thane turin du sakna ka hlan che izai tir tur te kha dam lo mang ang lusun kho har tan tan ina omek tan rui hlo boya tang te le ram chung le pona missionary zong zong tan ka hlane nang ma mai lovin na ron ti a omega sang te le mengmoi te te tan ke po in karon thlan sak ve ngal do na dot le kan langai thak tur hi hlamoi tak mai kan ngai thado na jonathan lian na in thiam tak mai asakani a chu la chu kanun tro bul ti ani ole tu nei lo ngai thak ngal te ang

jena than lian na sai moi tak mai kan ngai tha a don chum kan zai fakin huna chan o kan hlangai thak te moi hlama kan hun chan na kan ron soi tak angin tuna kan ngai thak tak pokha kan hun trou bul ti ania tun lai in mitam tak ten he lai hi aw he la le aw ama zai shim shim te po mitam tak ten kan ngai nat em em kan ngai thak nin thei lo ti te po in soi la di ko me chutiang jing ami chu ni ya fm zo oi ngai tha tu te kan ni hlo vong vong chin te etira u ti chuan zai fakin huna hlamoi deu deu kan ngai tha a in aje pui te i kani a hla pakhat kan ngai tha le anga chumi zo a chuan in kan zaya fakin hun kan ti to panga daru ka changin sapla sapla hun kan mang ho ve thunganga nakin dar saria intan kalokir le anga zaipol ten pathian fakna la an rem moi tak tak kan ngai tha ho don nya o zaipol te ten pathian fakna la an rem ngai tha ho turin dar saria kanin tong le vek don nya ole tuna chuanin kan zaya fakin huna ato beratan betsi larin sangin kanun hian angai em che ti hla asak ilo ngai tha ang u

lamoi tak mai la ro pui tak kan pathian kul pui ngeti la mangin zai pol ten pathian fakna la an rem kan ngai thak ho na hun kan chana lungle chan mari pastor bial zai pol te remani a tuna chuan kolasip marveng pastor bial zai pol te larem kan ngai tha ho vele thungdona baal ma ching chingai loti la ania hela hi zaipol ten an rem hian apuia moi em em a mi malina an sak poina moi em em thowa la moi takla tha tak mai ania hela hi uluk dewinin lo ngai tha cheu donia baal ma ching chingai lo

tuna kan ngai thak zo takha lunglei chan mari baptist bialzai pol ten ramhlat taka chuanin ti hla thiam tak maya an remania tuna chuanin kolasi marveng pastor bialzai pol te hlarem ngai thla hove thungang u o zai pol te hlarem moi tak tak kan ngai thla a tuna po hian hlamoi deuh mai karon chop chuak dona chu hla chu van ram moi ti ani tu nei lo ngai thla ang

van ram moi ti hla moi tak mai kan ngai thak tak kha kolasi marveng pastor bialzai pol teremani a o la moi deu deu mai ngai thak tor kan la ne ya huna kal chak boxi lalpani chu ti hla i han ngai thale te ang u he la hi lungle chan mari baptist bialzai pol teremani

FM zo oi za point pasari atanga zaipol ten pathian fakna hla moi tak tak anrem han ngai thak ho chu avanuam em tira u lalpani chu ti hla lungle chan mari baptis baya bial zaipol terem kan ngai thla zawa ti chuan in o hla pakhat kan ngai thali anga chumi zo a chuan in sap lahun kan mang hawanga intan da riat le minit ni a kalokir le anga zai fakin huna hlamoi deu deu pathian fakna hla tha tak tak kan ngai tha ho le donya o in rj puite ikani a ato bera hianin darlon pastor bial zai pol ten tharau thiang hlim ti hla an rem kan ngai tha ho donani ale hi han ngai thangal te ang

Ram le nam din chwa du lo chu kan omin karing lo kan ram le nam adin chwa theina tura tan chuan krista chanchin thashil apoimo ani ti hla mangin kan han ngai thathar le a angai nom azai thiam boxi esther lel thiang limizai ani a ram le nam din chwa na ti hla kan han ngai thla a tuna chuan in kan leng za to ang ti hla kan ngai thla ho ve thung dona lal than sanga colony ina asak ani ve thung ani ale lamoi tak mai lal than sanga colony ina asak kan leng za to ang ti hlai lo ngai thang

Lalthan sang ka kol ni in thiam tak maya ron sakta ka kan leng za to ang tihla ania o lo zai pui lo lam pui te po kai nom ka ring o le tu na chuan f1 lal tuangi zai kan ngai tha ho dona ani hian in ai kupta sabel ti la thiam tak mai na ron sa dona ni he la po hi in la shat zong in thiam zong ani phot chuan in lo zai pui le don nya

tuna kan ngai thak ta kha ester dal thyang limin alat lai loti hla asakani a fm zo oiza point pasaria tun truma kan zai fakin hun alo top le don ta der mai ui om thi ne tira o in rj puite ikani a ti chuan hi omega sangte hian in puite i lo duty thlawang em kan bang ta e aron ti a i zai tir tur te itan le ngai thatu te tan aron ti boka e he ke ni lampo kan lo thlawanga nang po in khom itlwang tura ka ngaya ti chuan o in khom ban te po lo hun chho to a chuwang chan in khom bang dang te po kha fm zo a yaron zwang lut le sup sup ula kan som vek chewa ti chuan tuntrum kan zaya fakin hun bi ka kan ngai thla kho nun nun ber tur chu abo to ang ti hla ester lal thiang limi sakani ilo ngai thla ang

Hei FM zo oi za point pasari atanga puan so ani in RJ puite I kani a tuna hian RJ's choice hun kalungdum hun kanron mangdona kan kalungdum huna hian pathian fakna la moi tak tak karon thlang chua ka nangma ni pu ina mo in ti tur nge ni a karin te kha karon thlang chua khloma chung te chu kan ngai tha anga dar kar chan ve hun kan mang ho dona fm zo oya min lo ngai tha anga all india radio aizol facebook page atang khanin min lo tel pui vek bokanga facebook lama po khan o min lo tel pui vek ula in zawain ka som chewa ti chuan o hun lim om de mai kha kan mang le dona ni pathian fakna la moi deu deu ngai tha in hun lim om tak mang do ne o le tun chuma kalungdum tu la RJ's choice kalungdum huna chuan si lu rizai kan ngai tha ho ma sabber dona mal som na bulti la kan ngai tha anga he la ka ron than na chan chu zanina fm zo o ya hun mang zong zong te angai tha tu te ponya nga apuang tu te ponya ang mo kan zawain malsom na tamtak kan laudon chunjom zel theina anti in he hla hi masaperangai thak turin karon thlangani tuna siluri zai lo ngai thang

tuna kan ngai thak tak kha mal som na bul ti hla si lu rin thiam tak maya sakani a ti chuan in aw la dang kan ngai thla chhun zom le anga fm zo oya min lo ngai thatu zong zong te kha facebook lama all india radio aizol facebook page a kan min tel pui vector po in kan som non le chewani tuna chuan in isak mal som tlo anga zai kan ngai tha anga thola tong trai ro ti la ani hian ron sadona he la hi la tha deu mai ani a he la ka ron cha thlan chu ana chan chu mishing te hi tunge thei to pa tong trai ngai lo khopa nun fam kim om the yang ti kha ka ngai to a chu ta chuan hausa ber po ni ila mo mel tha ber po ni se thil ti thei ber po ni ro se mo tong trai ngai lo mishing hi a om thei do nem ni o ti kha ka ngai to a chu ta chan he la hi tha ka ti em em a I kan zawai tan hian in apoi mo a tong trai chin tur le tong trai ma mo vek kan ni a chu mi kan in chia thar le nan chuan thola tong trai ro ti la hi karon thlang chha ka ni ole isak mal som tlang zai lo ngai thlang

kakwal zin kong ti la moi tak mai mangin vil nei thangin min oya ani hi o nu nu i ti te po in kan chat la chin kha ti chuanin tuna hianin o vil nei thangi zai kan ngai thla zowa eliza larin o mazai kan ngai thla vele thunganga ani hianin wanglai nun ti la moi tak mai ron sadona wanglai nun mangmek thalai fel tak tak ten in wang lai kan wang lai hun te a tha the ang bera kan lo man cheu the nan fm zo oi ngai tha tu te phei chu nun te dai swal lawa a tha the ang bera wang lai nun kan man cheu the nan he he la hi a bi takin chalai te tan karon hlanani ole tuna chuan eliza larin omazai lo ngai thang

Vanglai ni te hi chuai thei ani a tu ma in vanglai voi ni a man thei lova vanglai hun chu voi khat ani a chu wang chan vanglai voi khat mang tur cheu cheu a cha thei ang bera vanglai man kha a poimo em em ani ti ro vanglai hun mang mang dik lo palte khongai thlak zia nun si om zia te po she tu te vek kan ni karing eliza la rin oman vanglai nun ti la thiam tak mai na ron sa tuna chuan lianding puin thiam chan na cross ti la sakilo ngai thlang

lamoi tak mai lian ding puin thiam chan na cross ti la asak kan ngai tha a fm zo oiza point pasari a kalung dum tu la kan ngai tha khau thei hun alo top don to a in rj puite ikani a walal sailovan ilama chang lal pa ti la sakhi a top beratan kan ngai tha anga hela hi in nun in fui tharnan nun thazok in lo nei thei nan te in zawaya tan karon thlan sak vek chewa ti chuan o fm zo oi lo ngai tha chun zom zel ula lo hlim tlang ula lo dam tlang ula a top min thlen pui cheu tur po in ka som chewa in ni tin thil ti na ko nga te hmui ngil na te tluan na mo hmui ngil na te lo nei zel ula fm zo oi za point pasaria nge hian dam takin kan la in tong le thwai don nya ilama atang lalpa in zawaya tan ka hlane